0: na ekwa kwa sefi if you say domani sadio son takrache afarmuchia say na afarmuchia ye adwuma fa nti ye ka afarmuchia enye fie afarmuchia nkwa na ye adwuma woni pa so sawo ma me bi unu ya bi etu anamo ekwa bosom so na ba ko di dwuma bi a I don't know, they are affected with Suyana. Why will your bloodline automatically affected?
1: Jina, at the same Honam from Serbia, Obusiani, and only a Biakudi Bonnie. Nah, ye penno, Eddie, I bear who Obusia.
0: Oh, ye bear who Obusia for ho. And Eddie, I can't, a barber can't say. Say any more, and tis a crooked same old bin the movie. Unia and a demo.
1: And look, I see the wanted bo.
0: Mo. Wala sana afarmuchia ye juma. Okay. Ena afarmuchia so from time to time ekasa. Ebi kasa 6 months. Ebi kasa 3 months. Ebi kasa afi. Ebi kasa afi. Inti afi ni nyadu sube pepea. Eni pa sume si ima. Mwane me wapam. Sa afi biya dua si ni esemu ye mami. Sisi obi ajaye so kwa asore. Asore na mwa jaye so kono. Adene wohon mumbu ye. Apam na wo hono mone ntem ntem ye ya nsumu bi ya jai ene man ya boa no gudem ale na munyim firi ho afarmuchia kasa afarmuchia e kasa enta sha sesa e kasa na obi abrabo asha sesa sinke Safari mu chasha se kaso bia ra obasha se senke
1: na se obi basa enye ahohumi nne ze omunya se bia me se me nsom bosom biem ana se me papa ni ye o ye mini ye chire biem ma ba be fa twi dia mpunya kupo nye ne tumi ne se bo me ho ban na die na onu so so nka na me som no onu so no bu mfu se akwo nsom biem ya meja na chi di so be ba ha me a Jeden ponya kupon to me and protect me.
0: All right. Amen. Well. Amen. Na cha se mi. Sir have insurance o Ghana.
1: Yeah.
0: Anami bo.
1: Sir.
0: Pa cho have insurance no. Se me nam no ma nye bi akoba me.
1: Mhm.
0: Yei,
1: unye bi akoba o.
0: Adentia.
1: So unye bi.
0: Sane rade muti.
1: Sir.
0: Yen shwa se mbo Job humano. Job chapter 1, the verse 6.
1: Omotini yo.
0: Yeah.
1: Humano bakon.
0: Yeah.
1: Ken frinsi ya.
0: Okay.
1: Osi neba ase debi.
0: Neba ase debi.
1: Sro dom no be jina radie nim.
0: Ko.
1: Na se chansu di edi omu. Eba ye.
0: No. Teni yo. Osoro down na aba. Akwa aba akonu so aba bi.
1: Satan baby.
0: O baby. Ko.
1: Satan di omu bai.
0: Satan di omu bai.
1: Na urade bi sa Satan se.
0: Urade bi sa Satan.
1: Ehin na ofiri bai yi.
0: Ehin na ofiri bai yi.
1: Na Satan bua urade se.
0: Na Satan bua urade se.
1: Sasa susu chini.
0: Mhm.
1: Ana eswa nantia nantie. Ana meriba.
0: Wate.
1: Mhm.
0: Ni firi assassin su chini. Ano eso anantia nantie.
1: Mhm.
0: Ana mebei.
1: Sa.
0: That means, asema ya ye kan de buku o me buse mu no. Won de won na. Aje se wa ye boni ansa. Ne won timi na. Aje se wa mu ojidi ni bi ayde. Ahwiase. Mhm. Ya me kan wati ase pa. O fra asase chini. Ene so ananta ananti ene eba. Ko.
1: Enwotwe.
0: Mhm.
1: Na radi aka che ni Satan se.
0: Mhm.
1: Wadwe na makwa Hiob nsusu.
0: Wadwe makwa Job. Onna masasi su de me ye sure se wadwe makwa Hiob. Ana se dance den.
1: Obiere ni ho a.
0: Obiere ni ho a.
1: Otiso no wasasi nsusu.
0: Otiso no wasasi nsusu.
1: Oberema odim.
0: Oberema odim.
1: Na otene.
0: Otene.
1: Osuro nyankopon.
0: Osuro mitwere ampon nyankopon.
1: Na oyi ne ho efri bone.
0: Ana osa atene ho efri bone ho. Ko.
1: Satan bu Awurade se.
0: Ana Satan bu Awurade se.
1: Enye bibi nti.
0: Tio. Wate. Ye friend the accuser. Of our brethren. Or shall say malupus, the entire jubuno, a sruwe rade. Ko
1: enye bibintia
0: enye bibintia
1: ena